0: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Ahoy! Kidney Care Time!
3: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tara na!

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Dream Radio time. It is now 10:58.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, haga ron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Agarun. Haagarun, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, haiba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata, ingon sa doktor. Murag nay dagumpirmi sa akong mata, pero maayo na lang. Kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold. Naa dunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Halang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Experience an unforgettable evening of music, memories, and giving back at a dinner concert for a charitable cause featuring the legendary The Boyfriends with original members Gary Arriola and Bob Guzman.

Philippine Standard Time, it is now a minute after 3 o'clock. Narito ang ating dream balita. Nakaambang bumaba ng mahigit 4 na piso or 4 pesos kada litro ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong Martes, August 11, ayon sa Department of Energy or DOE. Sa advisory ng DOE, 4 pesos at 70 centavos kada litro ang ibabawas sa presyo ng gasolina. Bababa naman ng 4 pesos at 30 centavos sa kada litro ang presyo ng diesel, kabilang ang Diesel Plus. Samantala, 4 pesos at 88 centavos kada litro ang itatapya sa presyo ng kerosene. Ayon sa DOE, nakabatay ang pagbaba ng presyo ng langis bunsod ng paggalaw ng presyo sa pandaigdigang merkado. Patuloy anilang nakakaapekto sa global oil supply at presyo ang mga kaganapan sa gitnang silangan. Epektibo ang pagbaba ng presyo bandang alas 6 kaninang umaga. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Susunod na ang Dream Jams. Magandang hapon, Dream Kada!

0: Dream Radio Time. It is now 3:30.
1: That time check was brought to you by
2: Prints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, haga ron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Haga ron. Haga ron, ganado ka pirmi.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
5: Philippine Standard Time, it is now 5 minutes after 4 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Muling naging sentro ng atensyon ang 14th na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Martes, August 11. Ang mga unusual o hindi pangkaraniwang pangalan sa mga acknowledgement receipt or AR ng confidential funds ng Office of the Vice President or OVP. Lumutang kasi ang mga kahinahinalang pangalan na hawig sa mga sikat na politiko at pagkain sa bagong mga resibong ipresenta ng House Prosecution Panel sa pangunguna ni Attorney Lorna Capunan. Ipinakita ng prosecution ang mga resibo na pinirmahan ng mga sumusunod na individual para sa pagbili ng impormasyon o kagamitan. Pia Piatto Slim, nakatanggap umano ng 140,000. Ralph Josh Bacon, nakatanggap ng 150,000 pesos. Ilan pa sa mga nakatanggap pa umano ng confidential funds na kahawig ng apelyido ng politiko ay ang mga sumusunod, Fiona Villegas at Clarice Hontiveros. Bukod kay Hontiveros, lumabas din ang mga pangalang Dr. Jose Giocno Jr., Diane Maple Lapid, John A. Lapid, Beth Revilla at Christine Applegate Estrada. Sa ibang balita naman, umakyat na sa 111 katao ang bilang ng nasawi matapos tumama ang magnitude 7.4 na lindol sa kanlurang bahagi ng Colombia nitong Lunes. Pumalo naman sa 87 pa ang nasugatan habang patuloy ang rescue operation sa mga taong posibleng natrap sa ilalim ng mga gumuhong gusali sa iba't ibang lungsod. Sa datos ng US Geological Survey, may lalim na 107 kilometers ang lindol malapit sa San Jose del Palmar, lalawigan ng Chocó. Malakas na naramdaman ang pagyanig maging sa ilang malalaking lungsod sa buong bansa. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada!

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Yan, mga Dream Caras, alas 4.25 na. We are also heard live over 99.9 Dream Radio or Mock City and live streaming worldwide. Hello, madlang onliners sa dreamradiotacloban.weebly.com. Good day sa inyong lahat. It's a beautiful chillax Tuesday. Narito na ang ating hindi naman siya blast from the past, okay? Dream buzz na tayo. Mga trending na balita online inyong mapapakinggan on air. Charan, charan. All right, marami tayong ibibigay sa inyo ng mga latest online, okay? Nasa day 14 na pala, no, ang impeachment trial for VP Sara. Alright, eto ang mga latest updates. Nagbatian sina House Prosecutor Joel Chua at Defense Counsel Michael Poa bago mag-umpisa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Martes, August 11. Buzz number 2. De Leon, okay? Secretary Kim De Leon, sabi niya, hindi naman pwedeng pabayaan ang mga nasimulan ng flood control projects. Para kay Budget Acting Secretary Kim De Leon, hindi pwedeng pabayaan ang mga naumpisahan ng flood control projects. Sinabi ito ng ni De Leon kasabay ng ipinanukalang 107.4 billion pesos para sa flood control projects sa 2027 national budget. Kabilang dito ang maintenance, repair, rehabilitation at improvement sa mga existing na infrastruktura. Mga pangalan sa OVP acknowledgement receipts. Yan ang ating buzz number 3. Ipresenta ang ilang acknowledgement receipts ng mga tumanggap ng confidential funds ng Office of the Vice President or OVP sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Martes, August 11. Tinatalakay pa rin ang impeachment article kaugnay sa umano'y maling paggasta sa 612.5 million pesos na confidential funds ng OVP at Department of Education or DepEd. Buzz number 4. Ika-68 na commanding general ng Philippine Army. Formal nang itinalaga ni President Bongbong Marcos si Lieutenant General Donald Gumiran bilang ika-68 commanding general ng Philippine Army sa change of command and retirement ceremony sa Fort Andres Bonifacio, Taguig City ngayong Martes, August 11. Buzz number 5. Iginiit ni Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office or ICFAO State Auditor Sailin May Del Campo na si Vice President Sara Duterte ang accountable o may pananagutan pagdating sa paggamit ng confidential funds ng kanyang opisina. Buzz number 5. Madrin Caras. Okay, wala pa tayong palitan ng piso sa dolyar ngayong araw ba? Check natin yung isang source natin. Okay, mga sources natin, by the way, thank you so much to ABS-CBN News and News 5. Okay, so far yun lang muna sa ating first batch, buzz number 5, at marami pa sa ating second and last batch, maya-maya lamang sa pagpapatuloy ng ating programang Dream Jams.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy, stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
0: Philippine Standard Time, it is now 5 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Inilahad sa 14th na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang listahan ng mga aktibidad na pinaggastusan ng confidential funds ng Office of the Vice President or OVP noong December 2022. Sa muling pagsalang sa witness stand ng testigo ng prosecution ngayong Martes, August 11, na si Sailene May Del Ocampo, supervising auditor ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office, tumestigo siyang kabilang sa mga pinaggamitan ng kinikwestiyong pondo ng OVP ay ang mga sumusunod: December 13, Partners Appreciation Night in Mandaluyong City; December 15, Knights of Rizal Supreme Council 60th Year of the Institute in Baguio City Youth Campaign on Patriotism; December 17, Christmas Activity in Happy Land, Tondo, Manila. Kabilang din sa mga nakalista sa mga dokumento ay tree planting activities, pamamahagi ng wheelchairs at medical missions. Nabunyag sa pagdinig na isinasagawa ang naturang mga aktibidad mula December 13 to 21, 2022 bago pa man mailabas o matanggap ang kaukulang cash advance noong December 21 para sa nasabing confidential funds na paglabag sa panuntunan ng COA para sa confidential spending. Sumang-ayon naman si Del Ocampo ng tanungin ni Presiding Officer Francis Cheese Escudero kung ang pondong inilabas noong December 21 onwards ay hindi maaaring gamitin para i-reimburse ang mga naggastos bago ang nasabing petsa. Ipinaliwanag pa ng testigo na ipinagbabawal sa joint circular ang paggamit ng confidential funds para i-reimburse ang expenses. Sa international news naman, inihayag ni US President Donald Trump na idedemand niya sa Iran ang conflict compensation bilang parte ng anumang peace negotiations. Ang anunsyong ito ay direktang tugon sa naging hiling ng Iran na bayaran muna ng Amerika ang mga pinsala ng 5 buwang digmaan bago muling buksan ang Strait of Hormuz. Sinabi ni Trump sa kanyang Truth Social account na isang kagiliw-giliw na ideya ang hiling ng Iran na bayaran sila ng US. Kaya naman hiningi rin niya ang US ng sarili nitong kabayaran para sa mga Amerikanong pinatay at malubhang nasugatan na mga roadside bomb at mga proxy sa labanan ng Iran. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada.

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat
4: experience an unforgettable evening of music, memories, and giving back at a dinner concert for a charitable cause featuring the legendary The Boyfriends with original members Gary Arriola and Bob Guzman.

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
0: sakit. Get ready to sing, scream, dance, and jam. Because these amazing artists are about to set the stage on fire this August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City Convention Center, Astrodome, Earl Agustin. Legend. Victor Karma. And your favorite homegrown artists, Ira, Mayari, Luz Viminda, Vian, Isabel, Francesca Empino, Crack Thy Sound, and East 4. Lady Love Music Festival, August 29, Saturday, 4 p.m. at the Tacloban City Convention Center. Get your tickets now at tickethub.ph, SSVIP at 2,750, SVIP at 2,000 pesos, VIP at 1,500, and general admission at 1,000 pesos. Lady Love Music Festival, presented by 3M Entertainment Production and Events. Official media partner, 104.7 Dream Radio, Sikat.
5: Music is from the heart.

Fabulous, a shade away, still marvelous. Labagas na to the core, I'm a diva one more. Pag sinabi kong gawa, baklabilis. Sa paligid ang dami mga toxic. Lapakibasa ako, ecstatic. Ecstatic, fantastic. Maglalakad ako sa EDSA ang track.

0: Teka lang.
1: Bakit, pare?
0: Nasusukan na ako eh.
2: Tama na yan, inuman na. Hoy, pare, hoy, tumagay ka.

0: Tamane ang inumana.
1: Tayo!
0: Hoy pare ko'y umagay ka. Nananibig na lalamunan. Naghihintay ng

0: kidney care time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Dream Radio time. It is now 6:57.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
6: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection plus mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows whether through the internet or through cable TV for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa LeyteNet lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang LeyteNet Incorporated. Basta internet, LeyteNet!
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dakog gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
9: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Today